China kader monay monay tatah kay sumakalawan sa paspusari wanchis nyanyay kuna tulay kuna. China kamayis yupay chas kapune hatun chas kapune Señor Dios kacho. Yapayan kay intero mundo ng kamas kang wong kuna pag. Kay pachape kano kanchis yupay chanchelak servisanchelak. Kay pero suyo peka pero hok pais kuna peka nanay wakay kuna chay kamong. Yakikuy kuna pasayushan imay narahmi nyanyay kuna tulay kuna. Gracias kacho unes pa Señor Dios ta yupay chasunches kay tutabantapi. Ay nyanyay kuna tulay kuna disculpa ay kuna kisinchita choko gripin te hapirari ki manarahmi samari chimaita psatishan churik. Sena kanyanyay kuna tulay kuna ay manasong imanasong yang kananchis puni kasha afan afan ya pawarinanchis ruarinanchis kasha Señor pakayyaman. Atis manatis papas yang karinan cari kaya nasi manapus manaha muyuranicu imayapus kayurung cewang ya nukapus riki manaha muyuranicu disculpai kuan kicis nyanyi ikuna tulai ikuna hari nyanyi cilan stanyo wakayara kamun cekari ki manaha muyuranicu abas kilang kanapus faltayurung cumanaya imapus wairun tardia ikara kaponik cina kanya nyanyi ikuna kaya tutaman tapi tuparuncis wakman tawarak Señor Dios tayupai charusuncis kaya sumakalaban sakuna wang.

Kaina kawira kaina sumakalawan sa tapa suyari kurun chinyanya ikuna tulay kuna. Kay sumakalawan sa pimanis pang yay kuanchis. Kay hina sumak sumak tapuni pusari wanchis kay sumakalawan sa. Kay pachape kayo pa ichanan Señor Dios ta. Mana tukukunyuk mi mana na inyuk mpare. Entonces, imay narak mi kay pachape kanchis suyaku shanchis. Suya kuya sunches, Señor Dios tayo pa ichaspa, kay pachapi niya ikona tulay kona, kay sumakalaban sa puyang kusi ya kapuay chis.

tarikunchis manayan kanchu punchay manayan kanchu yaki wakay kay semana pimena tanga kay Venezuela yaktapi yaki wakay pasaron chay na pasaron anta manang yachanchicho imay naikakpi imapi imas muyuram nanta nyayikuna chay na kay kay sumakalabansawan kusira kapais uyari kay alabansa talinta puno uyari kay

manang pipas chay ka moran chuwasita, manang pipas parla pa yay kuwal kanchu, manang pilapas ang yay kuwal kang kuchu, kang man kutiri mo na ipakniwak, Señor Dios man, pilapan chisme wanyos pa kakayay kusunchis, Señor Dios kalyapantan chaskiko.

tontín. 20 mil soles. Operación Cartilago Manta. Manamokoita ni haitarita ni imanaita te poranichu. Ni uno hispaitapsa te poranichu. Pasta lastimosamente te apurane. Ni wawa ikunapas atendera pa ito ang punche punche wasilya pa wakaya po siya ni. Mana imawan pa siya ang kakay tokoy monton de tachay pepis po kaltokoy ko niya to. Pero no ka intensyon niya ikarakang orasyon ayun wasit karakang. Chay man churay ako ni botulya ita churay ako ni. Inas no ka.

Ina kabero yari kun kicho kaya sumahalo basan siya panchis mi kuenta takoson Señor Dios hamochtenka imena tarak mi kuenta takoson chis niya ikona tola ikona Señor kakati kunanchis kashan lo pronto Señor man kuenta kunanchis pa mayrak mi imena manalin kunaruas kanchis kashan niya ikona tola ikona China kaber kay sumahalo basan peo ang kusida kapoy.

Chayna kanyanya ikuna turay kuna kay hina sumahalawan sa tawiyari kun si maniwan chismi kay pachapika wa kay lalakila es la pura verdad. Kay pachapika runa hawka na kuinin chikli na kuinin kami na kuinin umila na kuinin ima imanaya kay pachapika nyanya ikuna turay kuna. Entonces kay pachapi tukui ima imana. Entonces prepara kusun ayuno orasyon manyanya ikuna. Ayuno orasyon pe prepara kusun señor kutimushanya. Señor Kutimshanya, kama no kama, chena que kaisuma jalaban sapeo, ankusira kapuechis.